ko mo lagi. Ano, yokong kuno? Niyo ko mo nyo jay, no niya na mi ni Joshua le. Awur ba? Nuno ni tawli ro pali amen. Nuno mi pero mo pali amen i joyo chi. Uni mi no tera. Nero tuwa nito kubo pa mo dong makopa tawa. Maro chi, kopi yera chi. Non mi interrompo parli a me, non mi interrompo parli a me.

0: Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, iloka kaunupe ngayon.
0: ETV Winyo or Radio.